Wiñay parwauhi. Imanas hata huachajina purinki. Hangmiki karhanki. Apuyayariksichik. Pero suyuriksichik. Yuyaris hakachun sutiki amautai. Apuyayapajina kaipachapi. Hangmiki karhanki. Yachay wasipillamka. Warmakuna apamasi. Amautai. Kunang yuyak kaini ikipi masuika muiki. Nyau pahwata kunahina. Manyarikuitang munaiki. Puklay kuchuanchu chay wichha puklay chapi. Uyari waspaikim hawariwanki. Asirinki. Nyau pahwarma kausaini ikipihina. Hawawaspaikim kuyaikuanki. Katilanya makikiwan. Chay sumahil kak makiki. Mito angina. Hamutay ni itarurarho. Kunang minyawi kunawi kipito ito. Tanuawang purik tarikuspa. Chukchay kitapas. Yurahu ang limpis hatarikuspa. Wataparis hang mantahina. Ichaha hawainikim. Lakis hatah, kusis hatah. Amautalay. Ham hamanamiki alin hawas hachu karhanki. Nyau pahmanta pacha. Maipirah kachkan. Nyau pahwarma wataikikuna. Waina wataiki. Hurihina wataiki. Chayha, manapuniñam kutimun hachu. Amautay. Chaskikuay kay harawita. Piskuchakunapa takinta hina. Utak chaskamanta waljata hina. Kayalin yachakuy huas kaikimanta. Hatun haruñam purinaipa. Amautay. Wiñaypa huauji. Kunang mi mañaita munaikillapan sunjuywan. Pampachay kunaikipa. Kunjas kakas kaikimanta. Kaiperu suyo japiku jumunak runakuna. Lutan jawasus kaikimanta.